0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu ti dicalon minggu tu.

0: Tinali Harry, Tadalamay, at Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay. Rindu

nhà đây là coi cho cụ community tổ cố phản xe bà xá ở đây là coi cho cụ lê tiến cái cụ mai sẽ được communitas COMMUNITAS cái mai ở tê sà mò nhà đây đà lâm rồi nào cái tổ bình ngò cùng ngồi chê nàng khá lì mọ bằng cả ở tê là coi cho cụ community tổ nhà đây ở tê nhà cụ ra là bia hay bà cái tổ ở tê là coi cho cụ community cái cụ trô bà tổ nhà nhỏ xô mô rang cái điều mình đàm bọc sĩ tê bà lì hâm nô serta de pegawai siti perintah. Lalu rata ke kedua, seraban orang ke dia bersiti indur ke sama bangsa, sebab kau jaku, sebab kau jalan peniau, adat, bahasa ngau kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rata ke ketiga, ianya raban orang ke sebab kau pengerindu, ngau sebab kau pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyaw mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun. Nyale masing-masing sedek tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyade ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, besik dia nyelat orang bukai, maya di muna bukai ambil kebanding nanti di muna tasik ambil kebanding nanti ada sebut community orang Malaysia ianya raban kita kira Malaysia tu kebisik nyelat orang ya bertubuh kena manyuh di muna bukai yang arti bersenta tu lalu ia ke kelima ianya raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup guntorong bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai, ke sebab kau. Ambil kebanding bakal community sampuk, sampuk tu induk utai kita nemu. Community bandau, ngau community kayu pine.